atpeke di las puba di ka di las puba zere chirchi men nanga ta las gama goma chotla lucias in gopskore lucias in yani nanga zanzu shi mahme yun nang ya chenomik mahme yun nang sus sus baduria is baduria dus dus baduria luse nga ti nangi chirbute chachas in cha nanga ti ga la shik in nakato nangi zanzu zi achenomu kakafono sagir demo base rangi lasuns gose chir base yani banakato ngata laspon dikchas in ngati lasona de monang yambo chomsha in yang ngata wakat pon zaya chachas min domen nakato ngata masalan time table chik chuk shi ga ga la shi ngates motuk ngate di laspu ba di tempe ngate di laspu ba zre ngates ngati 24 ghante anuk na ngates yang imi ga la si temon in nakato de la si tempo ngates gwar goshas in prubas bis la inar de monang yambo khonga lakpa sakshu se khonga zan tangmi time chik khurang ya khonga sukul la che kunti wakat chi ngode wakat pika khonga sukuli prusak yani tari bacha khonga wardi sakhda mu basis kone khon shobo bu sakon begen do gamin do galta se amani ka de khak pon yong chana ka to du khurang prun che time picker de mu basil ta cha ya da tsor lang ati nang i nor balang chil ta cha so na ka to du khuri time ping cha du khuri nga te time ka yani du mi ba cha ki dering ati la si wax po no yani bargana tan dal bas do get bargana ati la sung ma thap shi ga yam bo bet du tsox mi char go sha ini ga la she chir chi ne mo bana nga tis waqati qadir chak cha gyok sing atis mo tu waqati ka lang sha mo tu waqati ka lang sing ati la sir de mo bas na ngi ategin amegin kha in khong ka nang la sir pus go se ta ma yot pa nang ata ama ba che kha yok rel du khan on chon che na meg in bo meg in ka ya phone in ata ama go se ta spis go se ta spis de jan la spo i ma chat pa ko esperan la ele ma ba yani rde mo ba se ko zer kan esperan yani ati gal la shi gin na ko las ko kus ku hisab ka matis ko esperan yani las bar go sha nga nang ilashi inna nang igwe gopik tsir base bakhan chon e las bakhanu nis khot ba khot dena pur demo na yam bo tsir na yam bo dina pu gen la kyo ma yan ches in e med na gomet tomet chata ata khona khosha yom ilashi ama khona khosha yom ilashi na ma khores khoshi ka khuri marzi chi ka lashi bo mo khores khuri marzi ka lashi bana ka to duz manang ati nang e tsir bute chacha zin ngati nang ga lashi inna changdik chi base yani de las pur demo na yam bo dikjas min dipya ngata sak pa sixnal la nang ati nang zan jos pu khachi sing chik char go shas in ya atama shis par go shas in ka ka phone shis par go shas in ni atama nis in nang ya phun rang phu bas bi sun la nyan mi la shis kal cha do min ki man ba chu zre na ngat na ma zre na ko chok chok khong khani na ma cha in na kho ma na ma shis bi la shik zabardasti ang mis kal cha ko le kulya nang ma hol kho erje she hisab na nang ma hol ya nuk ngati na pe le bana ko kulya kulya ko ngati nang la sun thong thong ji khong de las bu lob se cha cha in kho an sir chi kar de mi ne yam bu kho that kha ji ka kho de la sun sko se ba chu na ka to de nang e ga chuk ta zbi shi na de tasbis bu de namaz de bu sa sang lenches in chanang du ka mi khak bu ata mi o chinde masalan ngati ga sukul chi ka zer ya ga daftar chi zer ya masalan man ngati yuli konsilar chi khoran zer ya sarpan chi zer kons kun ti la sir chi ne yam bu khuri yo ga yot khanun la las ko ana de yo ga yot khanun iz de la sir pu kris peran ni kla beg zer ba na ra zimedari chi se ba na ka to kun ti ka yot pi de zimedari de la spur de mo nang yam bo yani kamyab chet da tsus lang ati nang po in nang isak pasak kur kur khan pur de mo bas di nang sir na nang la sir na nang la sko kus ko ta ma yani arde mo bas ses par go ses in wang na robika khana tunika khar sin chi la shi kes ko na ka to ga so in i chete ba ches min yani ger chi jax chi ngal bi jax ger chi ngal chi tsosh yam bo di ba shi yam bo he zerin chi sko na ka to yar de mo chi ka de atana amaz rang la sir nang la sir ban ka to دینا پیان زا چاتون چان چا چزین هم خدا تطبیل چا چزین هم دینا پیان برکتا این چس این پس سان گتی نان لاس پیان نو سکتریک بو اتا بو مونیکا لاس پوکا چن اتا بو مونیکا پرونی تربیت بو پوگت
nanga zanzo shiga zanchi gin nang skol ba pogit ya da chola sa khati la shika nga tang achena mon le ba goset ni gin de phya nga tang achena mon is ching yan yan nga ti la si chir pu ba cha ya ni di wakat pe ka nga re di las pu ba cha wakat pu ngi zer biton pu da an ki nga ti wakat pu za ya mi cha chuk cha